Livumela ke manje wamlaleli ngivumele nganeka baba ngaliphi imbono lengithi sikusile manje womntana umuntu sikusile ngane zakwethu yeyibakithi kwaphinda kwasemgungundlovu yebona maphethelo.

Hayi bambe ngakho umlaleli bambe ngakho ngena ke babheka manje nje ingenu 22 minutes to 4 o'clock ingameshuba mabili imizuzu nemibili ngaphambi kwehora lingelesine semba naluhlelo lomlaleli sibheke kuleli ya hora lesine la siyovusa khona abantu.

Kati manje ngana kababa isikhathi ke manje ngene kwethu ingane 17 manje 17 yebo minutes after 4 ake sibheke la ake ngiqala ukuthi kwenzakalani la emgwaqeni.

Vekumnandi bengeve kumnandi ingane zakwethu sindawonye kunokusukela ngo-3 intatha kuza kuze kube manje nje ingane ka-HS sibaleka ngiphume ngalo mnyango ingane engawo umntana omuntu ke ngiyophumula ingakho ngaliphi imbo lamlali ngithi nize nisala kahle nibuse nikhombe ngophakathi niphephe ngisho nasey'ngozini ngayo leyo ngoma babaye.

0: angankosiyami
1: yazi inumtsizwa kodwa lo
0: yeah umunye athe mina I traveled mfethu ngathola intombi ku Facebook yathi yasegoli eMidolands mfethu ngabhook ibus mfethu ngayothi siyohlangana naye eMidolands intombazane tolo lo ukufika usukibele
1: yamina ngingashona on the spot I will die on the spot because but that's isona itori ke sifunayo lezo mlaleli la uzositshela khona wena ukuthi ikuphi wakwakwenza okungekho nje okungajwayelekile ukwenza uthando isikhathi mesisho manje 9 minutes awusele ukuthi kushaye hora lika 7 asike sicela inkosini ukuthi sihole ngalolu hlelo sesifike lapha ku 9 o'clock singanyathela ngamuntu ozwaneni
0: ungasikhohlela sokuthi wathengela abangani bakhe bonke iphuzo nkosi yami zabo ko impress
1: lokho kuthiwa nje sasi wena sibali lapho lo uthengile.

0: zan ohlakaniphileyo hayi noma emuphi umuntu esifazane umuntu wesifazane ohlakaniphileyo uqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova
1: Nkosi uJesu
0: awukwazi ukuzihlakaniphela kodwa ufanele ukwesaba uJehova uJehova sifanele ukumesaba simlalele sigcina imiyalo senze zonke izimiso zakhe kodwa ngeke sikwenze sisodwa siyadinga ukusondela kuye siyothoba sesabe uJehova
1: haleluya
0: ilowo umsebenzi kuNkulunkulu asibizele kona wafa wenza owesifazane ngoba wayemethembile bantu besifazane sethenjiwe emazulwini
1: ayi
0: uJehova usinika le assignment yokuzosiza ngoba usethembile uyazi ukuthi uma ebiza thina bantu besifazane sizokwazi ukugcina umsebenzi asibizele kuwo ukuzosiza nobaba lo okhona osedaliwe emhlabeni ngihlale ngikhumbula njalo ukusethenjiwe emazulwini
1: hey Nkosi Jesu
0: umuntu wesifazane ufanele ukuthi abe nentobeko kuko konke ahloniphe athembeke elalela uJehova isikhathi ngesikhathi ngoba ke sesenzelwe lo wesilisa osekhona intobeko yethu kufanele siyikhombise nalo wesilisa kunomyalo eBhayibhelini othi madoda thandani omkenu bafazi thobelani amadoda kodwa kuhamba kuhambe siyiphambaniseke le ndaba kuvele kusuka besifazane kube yibona abathandayo kanti akushiyanga ukuthi abathande kwathiwa abathobe bese la bekuthiwa abathande bengabe besathandake ngoba sebebone thina sesikhombisa uthando olukhulu kubona kanti assignment yabo yayithe abathande abafazi babo ebese ke thina siyathoba sithobele labo baba abangumfuziselo kaJehova emakhaya ethu abanye ngiye ngizwe bexoxa bethi ubaba uyintloko yekhaya yebo ngiyavuma uyintloko yekhaya bese bethi umama umqala ojikisa inhloko hayi angithandi ukuvuma ngalapha mina ngithi ubaba uyintloko yekhaya umama ungumgogodla wekhaya ngoba wonke ama nerves la emzimbeni asuka emgogodleni lo mgogodla lo umile mude uqala le phezulu uyoshona le enzansi ngoba mningi umsebenzi ekumele uthwalwe ilo mgogodla izimo zonke ziphethwe ilo mgogodla angisho ukuthi umama mkhulu kunobaba
1: cha
0: ubaba usayinhloko nje njalo kodwa umama yena ungumgogodla ithike lencwadi owesifazane ohlakaniphileyo uyawakha umuzi wakhe ngezandla zakhe futhi uyawudiliza ngazi izandla zakhe ake simyekeke lo dilizayo ngesibheke lo owakhayo lo owakhayo ufika inhloko yekhaya engubaba isizakhe lindonga zomuzi umsebenzi kababa ukwakha izindonga zomuzi bese yafika lo othenjwa amazulu othenjwa uJehova onikezwa amandla okwazi ukwenza imisebenzi eminingi ngesikhathi esodwa azongena kulezi ndonga esezakhiwe ubaba afike akhumuzi bese kuba khona umuzi bese kuba khona ikhaya bese kuba khona ukufudumala bese kuba khona impilo bese nje bona ekhaya ukuthi mangabeka lwa sofa lapha ya kungakuhle ekhaya uma ngafaka istofu lapha e-kitchen kungakuhle ekhaya ubaba kalanda banazi stofu na sofa okwakhe nje ukuthi uthini inkosikazi yami ngikwakhelile umuzi inkosikazi kufelele ingene ngaphakathi yenze impilo kulomuzi kunjalo nasempilweni zethu umuntu wesifazane kufanele enze impilo obaba nabo banikwa ama assignments abo esiyokhuluma ngawo ngelinye ilanga kodwa okwethu ukwenza impilo phakathi kuleli khaya esesinikeziwe ukwenza impilo emphakathini esiphila kuyona wenza impilo emabandleni esingena ku

0: 8 minutes after 10, msazweni mkhulumfo 107.6 FM. Thabile Myeni Masinyane sizobizwa. Ngiyazibuza nje ukuthi wena uyobuphetheni ngoba sizobizwa mane isikhathi nehora kasilazi. Siyabonga kakhulu kuma ophe osiphe izwi ukhulume kakhulu ngentobeko, wakhuluma kakhulu ngobuqotho. Angazi umuntu wesifazane noma uzwe kahle yini, kodwa nje angifuni ukuyona. Ngiyadlula manje ngiya kwezinye ihambele zethu abahamba nazo. Ngifuna nje ukusho ma ukuthi uma ukhulumile la ngento ethi umama mayeshada, ezinye zezinto ezilindelekile sewakhila umuzi wabeka usofa kahle, kuba nje isifiso sanoma umuphi ubaba ukuthi gijima abantwana ekhaya. Umduduza kanjani umuntu ongabaphiwanga abantwana? Ngoba siqonda kahle ukuthi abantwana bayisiphe esivela kuNkulunkulu. Kuyenzeka kushadwe but bangatholakali. Umuntu okhalayo namhlanje mhlawumbe obizwa ngamagama elinye lawo kuye kuthiwa umuntu uyinyumba, ungamduduza uthini ma esekhaya?
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Aleluya.
1: Osivulela amazwi ukhulume kahle ngomama ohlakaniphile.
0: Ey,
1: sila sizonikeza ithemba
0: ngoSu Jesu
1: ngoba siwomama bathwele.
0: Ey,
1: izinhlobo ngezinhlobo. Nanguke lo mama ongasathola abantwana.
0: Ey, ngoSu.
1: Kepha sizomphakamisa namuhla.
0: Ah, Jesu.
1: Ukuthi konke kuqhamuka kuJehova.
0: Ey, ngoSu Jesu.
1: Unjalo engathola abantwana. Kepha yena akabhekise kuye.
0: Ey,
1: abikele yena. Eze kuye ngokukholwa. Eze kuye nangethemba. Ngoba uNkulunkulu yena owazi konke, owazi nangezimpilo zabantu. Kulenyanga kaAugust sizothi siwo mama abathwalisanayo. Siyabathwalisa nalabo abathwele kanzima.
0: Hey, Nkosi Jesu.
1: Siyabathwalisa nalabo mama basebancane abasafisa ukuthola abantwana.
0: Hey,
1: kepha kungenzeki.
0: Hey,
1: sizothi abangalahli ithemba.
0: Ah,
1: ngoba uNkulunkulu khona ngekhathi zonke.
0: Hey,
1: amaplano onke aqhamuka kuye. UNkulunkulu odala amasu.
0: Hey,
1: sithi ke akaphakame lo mama, abaphakame lo mama labo mama babheke phezulu.
0: Hey,
1: amehlo aba bangabhekisi phansi kepha babheke phezulu la bezothola khona usizo. Yingakho ke sila namuhla kulenyanga kaAugust bangalahli ithemba ngoba uNkulunkulu ukhona ngekhathi zonke.
0: Hey,
1: babekezele njalo ngoba ekubekezeleni uNkulunkulu uzobanikeza amandla ukuthi konke abakufisayo bahlale futhi nasemkhulekweni, ngoba uma uhlala emkhulekweni uNkulunkulu kwenzela konke. Amen.
0: Ah, ngoSu Jesu. Mama ekhaya ezimweni zonke themba kuNkulunkulu, nalo njengilibambile bhekisa kuye konke, abantwana bekhona bengekho bhekisa kuNkulunkulu. Siyadlula nje boma bami ngoba njoba ngishilo ukuthi abantu bahlupheka ngeindlela ezingafani. Uzothola umunye umama ngakwenza konke bomama, ngaguqa ngaphaka kahle ngabeka i-train but ubaba wekhaya akekho. Mhlawumbe ngizibukela phansi noma ngiyahlekwa ngoba ngashiwa sengikwenze konke. Ungamduduza uthini lo owesifazane ekhaya?
2: Mangibingelele mfundisi Cucwa.
0: Haleluya ma.
2: Abalaleli emakhaya.
0: Ngosi.
2: Nabodade esihamba nayo egameni likaNkosi uJesu Kristu. Amen.
0: Haleluya.
2: Nangu owesifazane.
0: Hey,
2: ngenyanga yabantu besifazane.
0: Ah, smakathi.
2: Ushiyiwe ekhaya uhleli. Kanti ekhaya wayephume wathi ngiyothola umendo ngendele kwasimanibani.
0: Hey.
2: Uma esehleli esethi ulakhile ikhaya lifudumele.

ngisho ngathi mase ngidlala lengoma le kuvele kube ngathi konke bengicela kuNkulunkulu sengenzele kona. Nomkhuhlana bongiphethe usuphelile. Wemkhuhlana bonginikwa ubanvela.

Mama siyabonga si ukusibusisa kakhulu ngomama neziyalo zabo ezakhayo komama nakubantwana kuthiwa ngesiZulu onezindlebe makezwe okushiwo okushiwoyo mama kuseyintombazane yezitembo mama ngibhlunga kakhulu Okay, ngicela ukuthi lolu daba ngizuthatha ngiluse lapha yaku uMamlungi wakaGumede. Ngibona ngathi kukhona la abafisa ukufaka ukuthize la. Bakhona khona usiza abalicelayo intombazana yezitembe ngathi yakuyalifaka mhlawumbe ngoba nayithi kusanentombazana yezitembe.

Okay, lapha kunowesifazane bakithi othathe izidembu kade zidlalelwa omama bathize. Ngiyacela bafowethu nami ngiyasebenza la. Angazi noma lolu daba. Ngicela nje ukuthi ngiluthathe ngiluse lapha ya kwabe zindaba bakwazi ukuthi banilekelele. Kodwa nje bakithi yazi kubuhlungu lokho. Kubuhlungu lokho uyazi ukuthi abantu abadlala istokfela babeka isenti phezu kwesenti ngethemba lokuthi ngesikhathi esithile siyohlukanisa mhlambe ekhaya nginomcimbi ngithembele lapha bese kube nomuntu othathayo kubuhlungu lokubakithi.

Mina, nah. Isikhathi phezu kwale ngoma sigijimisile phaya kuFacebook nange uncamisile Florence uthi nje hashtag sidumise inkosi na Dr. Lee M. City siyaya eshilo noma singenambeleko uthi ngikulalele uthi ngingaphuthelwa kanjani ilolu hlelo lusiphilisayo. Nonhle Tina uthi nje sibonga ukuvuswa kusuku olukhulu lomama uthi ngizobe ngilalele ma nange u Bycott Malume Ngcobo uthi inkosi ithele umusa kule nyanga yembokodo si

0: mean bebade uze kushaya ihora lesithathu ube nosuku oluhle.
1: Yeah.
0: Yeah, mfowethu.
1: Right.
0: Yeah, indaba nayo.
1: Okangifaki namadoda, ngisebenza uAndile kumfuni.
0: Oh.
1: Umdingi la.
0: Ake ngibuka nje nayenye futhi intshebe ingena, ngalo mzokwenzela isport likakhe wafa lo.
1: Hey,
0: uthumela zintshebe.
1: Ene neintshebe ingaka.
0: Ulesine lo mama ndoduzo.
1: Uyayibona engenayo esport, intshebe
0: yayitshile, isambuzani nje
1: yasibale. Uleze yilo kuyidosa.
0: Ayicijile kasibale. Hey, kodwa ukhona uzosebenza kanjani abantu uzobatala bheka nje.
1: Hayi.
0: Kodwa nami ake ngibatshele inkaba yami ngizoyithulela kathi angizwa
1: kanje. Wo umuntu eyindaba wena.
0: Shabu kwethu
1: mbuka.
0: Uthi yabo.
1: Mephu mphuma
0: le. Uma seyidonsi.
1: Uyayidonsi. Shabu.
0: Shabu kwethu.

Yami lami ke ngathi sesizomthola nje asilindeleni ukuze sikwazi ukuthi sithole ukuthi mhlambe ikuphi ka siphethele khona lapha ke yena ubaba lapha ke ugajeni esithathe esibeke konke sobe sikhuluma angikhumbuzeki inamba uzo ungakwazi ukuthi ke ungene kuyona mamsa lapha ke emsakazweni ngakwazi ungene inambeni lapha ethi ke 033 342 1070 noma 033 342 2391 sokwazi ukuthi sikwazi ukukuthola. Iyasebenza inamba, hayi yonke into ihamba ngohlelo lakhona, kodwa ke njengamanje sizozama ukuthi siyithola lapha ke lapha ke insizwa sikwazi ukuthi sikhulume nayo kulokho encathi ke kubalekile kakhulukazi ukuthi ke abasebenzi bekwazi ukusizakala kho konke sikhuluma ngakho. Ngizokwenza ukuthi ke senze kanje ke sibone ukuthi siyamthola ni lapho kanjena.

Shebelwa mke ake ngithi ke ngena khulazi ke singene kunqo eyondabeni lethu lapha ke udaba encathi ke oluqondene kakhulukazi nanokuthi ke if umsebenzi kuphi okufuna ukuthi ke ukubheke entweni esuke zenzeke kodwa ngecanga ukuthi nayo ingenze kanjena kuba nakho ngathi khona okungenayo nje manje mhlawumbe kuzonze ukuthi engene ifuna ukungena kwifoni.

nje shout out to kade bezalwa ke namhlanje. Uma sikhona mazalo ezalwa namhlanje, sinye happy birthday kuyena Nkosi yami. Uzalwa ngosuku olukhulu usuku lomaka Enzo Enzo. Yabo maka Enzo ningipheni ngalo. Ningibelwa ngalibanga.

0: njengamanje bengistruggleish ngeza kumprofeti u-1-on-1 kuyiyona esho ithabi kumprofeti cause into siyabona khaya zenzeki kahle ngagijima ngeza kumprofeti u-1-on-1 kwako lesipidi ngibuya emsebenzini lalo utshet namhlanje ngithole ikholi kuthiwa ngizoqala emsebenzini
1: ngizobonga ey'nsukwini kade ngihamba ngiphuma emsebenzini qhamuka omunye ubhuti nje athi ngihamba nawe-ke namhlanje ngithi hayibo hamba nami uyangazi yini vele athi ngithi ngihamba nawe ngeke zikubambe igebe nguhamba nami ngithi mina hayibo ngeke ngihambe nawe mina ngikwazi okokuqala ahamba angilandela sheshe nami ngisheshe ngilo ngithi mprofethi nayo indoda eduze kwami engingayazi
2: uqhamukaphi lo bhuti umane waqhamuka nje esithubeni
1: esitididini nje ngasewilloton sitheme ngithi i-street akhubeke ubhuti abuyele ngaphambili kwami athi hayi yazi yakuvikela le ndoda ohamba nayo ngithi mina buzongibamba inkonzini vele ngeke ungenze lutho mina ngowegeja ngeke ungenze lutho
2: yikhathi zini
1: engabo 6 nje ntambama ngithi vele sekumnyama hey ngizobonga ugcobo lababa ukuthi lungisindisile nje esigebengwini uphinde ngibonge emsebenzini bekunesitolo nje ade sihleli lokwasuka ngo-December bebefesa abantu bengaqasha kodwa ngomsomluko ngithe ngifika nje kwathiwa biza ingane yakho manje izoqala ukusebenza ngiyabonga
2: wenza konke bakhethe ngo-March 24 kube khona icala belikhona emsebenzini okay ngabuya ngaza kubaba ngazomxoxela ukuthi okay nginecala elikanje emsebenzini

0: emsebenzini wathi hayi okay. So kwaba uMarch, uApril, uMay. Kuthe ngoJune 1 ufika inotice yokuthi ufuna siye ecaleni. Kade kuthule zonke lezi sikhathi. Okay, anginankinga. Kodwa manje selithini, kumele unikezwe inotice ya 7 days. Mina senginike inotice ya 2 days. Mhla 1, mhla 3 uye ecaleni. Khumbula ukuthi ayo lesibili namhlanje kune 1-on-1. Ngifonele umama uMxekhu ngithi hayi bo, nakhu nginecala and liyaxoshisa. Bahambile abantu, ngicabathi abawu-4 or 5 emsebenzini. Ngithi mama uMxekhu, ngizokwazi kodwa ukufika, ngizokwazi ukukhava. Athi mama uMxekhu, ube ungifonela uma ngabe usuphuma. Ngifone uma ngiphuma athi hayi kusele abantu abawu-10. Ngithi hayi okay, gibele. Ngithi uma ngifika ngehle la ekhoneni ngigijima, ngizongekangena ngigijima nje la. Ngingene ngaphakathi kubaba, baba ayibona licala kusasa. Athi ubaba hayi okay, ngiphume ngisebenzise insebenza enginike yona. Ekuseni ngiyavuka uma ngisikhola mphathi, ngithi hawe ma, ngaze sengenzeni-ke manje, ngibuyele kuyena. Athi heyi, alisekho icala ku-past 2, funeka emsebenzini. Hhayi bo, kanjani manje? Athi hayi, bangitshele kanjalo, bavele bathi icala alikho past 2 yangi.
1: Kanti wayekunikeni wena ubaba laphayana?
0: Into encanyana nje.
1: Wawuyenze njani? Wawugquma, wawushisa, wawenzani?
0: Ngagquma, ngashisa mama Thula. Kwathiwa nje hayi, icala alikho past 2 yangena emsebenzini. Ngizobonga ugcobo zaba.
1: Hayi, wenza konke.
2: Kuvamise ukuhlushwa izikhova beyifika nga-2 nga-3. Lokhu yifika, ilokhu yifika, ilokhu yifika, hayi ayiphindanga zabuya ngoba ngiyila ekhaya.
1: Wawusebenzisani baba?
2: Nje bengilokhu ngichela nje ekhaya, isiwasho lesi sesipinki, utabadilika nje lokhu ebengikuthola baba bethi kuyachela, bengikusebenzisa nje ngale ndlela ebesho ngayo.
3: Ngiyabingelela abakhethwa, ngibingelele phasiko gcobo likababa uNdaba Ezitha, ngibingelele isihlalo sikababa uNdaba Ezitha. Ngizobonga kubaba umprofethi ongisize kakhulu, benginenkinga yokukhupha ngidla, ngangokuba isonto belingapheli ngingaphuphanga ngidla. Ngidle nakabili noma insuku ilandelana ngiyaphupha ngiyadla, kuthe kusuka umqondo wami waphazamiseka. Ngeza kubaba kwi-1-on-1 ngamchazela ngokukhupha ngidla njalo nokuthi umqondo wami awusekho, angisawuzwa kahle. Ubaba ungisizile wanginika insebenzo, kuthe kusaphela iy'nsuku ey'ntathu ngisebenzisa, wakhululeka umqondo wami. Kuthe ma ngiqeda iy'nsuku ubaba anginikeze zona, bese ngiphilile. Ngizobonga kakhulu kuNdaba Ezitha, amaphupho ngikhupha ngidla kufeziwa. Uma ethi wenza izinto zenzeke, awuwona nje umbhalo. Ngithi makwande Ndaba
1: Ezitha, wenza konke.
4: Izothula ubufakazi la kubaba. I think it was last year ngizobonga umsebenzi. Okay, as much as I think sebenza, but be kade kungezi kahle. Wathi last week Friday nga i-contract terminate. Uthe izolo cause ngafika on Sunday ngasingalesi spani ingo lesihlanu kade ngisixo 6, but izolo nga receive call eshoyo ukuthi angizi la kade ngisebenzela khona. Angisekho kwi-contract, sengithole i-post permanent.
5: Asimshayele ihlombe elikhulu kakhulu.

0: ote escort.
1: Okay.
0: So now njengoba kusenzeka lento tata njengoba kusenzeka lento nguye lo uye wa end up ekhupha iunderwear zakho ne vest zakho ukuthi mazihambe ziyosetshenzwa.
1: Yo ngempela mfondisi.
0: Ndicela iqiniso mina. Yamazi lo muntu uthi ngumbali mbali.
1: Yebo.
0: Oh nguye yena umbali.
1: Eh nyamazi mntu umbali phela manje. Amazi mfondisi.
0: Yemhlekazi lumka wena.
1: Eh, uma sekanjani mfundisi umbali? Yo, unyamaza
0: manje. Ha, ke mhlola.
1: Yo, inshola impela. Yo,
0: mfundisi. Hey. Wababa mina ngizokusiza mina. Ngicela wena ufike ngomso kule ona iparents abeni nayo, abe Peter Maritzburg. Aphe YMCA. Sorry, apa Peter Maritzburg sobantu e youth center. Iza kumuntu kunqede.
1: Okay, mfundisi.
0: Andi tete yonke into abe region. Ngiyabulela tata.
1: Ngiyabonga kakhulu mfundisi.
0: Ngiyabonga. Kusho 1-1. Uhla nami uqala ngo-2, zabe ngisenze 1-1 ngo-2.
1: Okay, mfundisi, ngiyabonga kakhulu mfundisi wami.
0: Kosi baba, kosi. Wawu ke mabe nani 200 xa njena ke ya ngomprofit Makhawula lona, kosi small generally, ke igama lesi bayaphila abantu ziyavuleka nezinto ngegama lesi wasanzana makubambe abantu baka Thixo bayafona ngawo lo mzuzu. My goodness, i 200 xa njena ke the number is 0772623137 in the name of Jesus. Wazi noma hlobo kwecala. God bless you Molweni.
2: Yebo kusabona njani futhi?
0: Ziyabila njani? Bambe bantu babini yho. Oh wa kwaMkhize.
2: Yebo futhi.
0: Ah Nkosi yami, we baba uMkhize ngizakusiza wena.
2: Hey futhi ngiyahlanganisa izinto ayiningi ngiyahlanganisa kuhlangana.
0: Kuzaqale kuhlangane baba ndicela wena undibhalele bonke abantu abakuhlukumezileyo because ndibona inhliziyo yakho tata yophuke kabini wena.
2: Ngiyabona ngiyawuzwa futhi.
0: And ndizayisiza impilo yakho mhlekazi yandifa.
2: Yes.
0: Eni ngakuthandazela mina.
2: Yebo.
0: Ikho ndibona even noma mama ingane yakho eza kushiya wena. Oh my God. Andiyazi wabale kutata kwecala. Eh network yandethe bazalwane. Molo kai. Molo.
3: Molo futhi.
0: Molo babu njani?
3: Ijango baba babu futhi.
0: Siyaphila.
3: Unyaphila baba.
0: Ye baba.
3: Hey baba.
0: Manje ukuxelele nje iqiniso ndikakufihleni.
3: Yebo baba.
0: Yabona umamncane wakho?
3: Yebo baba, yebo baba.
0: Umamncane?
3: Eh, ngiyambona umamncane.
0: Uyakulimaza hle.
3: Uyangilimaza mfundisi.
0: Ndiyacela hle mlumkele lama, uyakulimaza.
3: Oh mfundisi wami, eh mfundisi wami ngiyabonga mfundisi wami ukumbonisa into enjalo uNkulunkulu wami.
0: Ya mlumkele we baba because umamncane wakho ibhlungu nayenzayo after kushone uma wakho. Ibhlungu nayenza kuwena and wena uyiboni lonto.
3: Angiyiboni mfundisi wami, angiyiboni mfundisi wami, yazi angiyiboni mfundisi wami, ngiyabonga mfundisi.
0: Nansi into eyenzekayo kaloku mhlekazi, wena uyakuthanda ukulahlekelwa imali, uyakuthanda ukulahlekelwa like kwa wena njengoku umzimba wakho uyaphela and uyazibuza wena uyintoni kanti kukhona lento ilaba esiswini sakho le ingadi nyangeke kudala uyihambele abantwini isisu sakho siyavuvukala siyakhukhumala.
3: Yebo baba kunjani impela yazi ukuthi uyifundisi wami yo ibona into efishekile mfundisi wami yazi impela ukukhumela impela kubuvukile ngathi kunamandla angazi ukuthi kwenzakalani mfundisi wami baba ungangisiza baba
0: singayisiza impilo yakho kodwa lumka njengoba ngithele nawe.
3: Yebo baba
0: because kanti ijonga lento ndabuza uma ingcele kwenzeke ntoni lati izulu mandithethe because dibona umamncane wakhe lokuthi angududu anama ngududu duduzile
3: duduzile ngempela
0: nkosi yami
3: baba nkosi yami yo mfundisi ushaya impela
0: and inebhlungu tata wenze ngathi uyakuthanda yena because yena ndibona yena oh nkosi yami uya driver
3: yebo eh uthi uya driver my M17 mfundisi wami uya driver my M17 ekseni nantamba mabu.
0: Oh, uyasebenza.
3: Eh,
0: usebenza eziphoyisa, eziphoyisa.
3: Yes, eziphoyisa uyigreen beans baba.
0: And uyazibuza wena into bana? Oh my goodness, this thing.
3: Yo, mfundisi wami yazi uyangithusa mfundisi wami, ubona into ezikude kanjena.
0: Ingakalo kunina niyazibuza into bana, kwenze kanjani ukuze ningenele ngabantu endlini? And after ningenele ngabantu endlini, akwabikho umkhondo ulandekayo. I-case yabe yaphela nje, kodwa kwathule ngathi kwenzeka kanganto.
3: Yebo baba
0: njengoba ngithetha nawe ngoku ubaba wakho kunzima nokuthetha yena wakhubazeka after nina dutshulwa nina
1: njengamanje ubavele uvange uthe uhamba ngelishe ubaba ayimfundisa.

39 la khona izwi lenkosi lifundeka kanjena ngalolo suku sekhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye wasekuvuka isivunguvungu esikhulu somoya amanzi aphonseka phakathi emkhunjini umkhumbi waze waqala ukugcwala kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni bamvusa bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi du kwanqamuka umoya kwabakhona ukuthula okukhulu izwi lenkosi ibandla alithi amen. Bazalwane bami abathandekayo ebusuku uNkulunkulu ubeke nje lo mnyalezo mude wona kodwa ngizozama ukwenza ube imizuzu eyisihlanu siubambe wonke ngokupheleleyo indaba kaJesu le esiyaziyo. Ngicela ningivumele nje ukuba ngikhulume kanjena mhlasimbe ngize ngifinyelele emaphethelweni ngokusizwa yinkosi. Indaba kaJesu lena emva komsebenzi wonke akade wenzile ukhuluma nabafundi bakhe ke ntambama selishonile ilanga uthi akuyiwe ngaphesheya. Ukuba nini bengizoyinikeza isihloko lendaba le ngenzela ukuthi nongawazwa ngamavesi kodwa akhumbule uma ngabe esesekhaya bengizonikeza nje isihlokwana salendaba engiyifundile ngithi ungayihambi indlela noma uhambo olungena Jesu phakathi ngoba lunobungozi obungalawuleki. Ngicela ukuphila la empilweni uma uzophumelela kunoma yini ofuna ukuyenza noma uhamba uzoluhamba ngifikele ukuthi ungalinge uhambe empilweni olungena Jesu phakathi. Kungaba uhambo kungaba indlela kodwa uma uJesu engekho lolo hambo luyingozi enkulu engalawuleki kunokuba uJesu ube khona ohambeni. Usungatshela umakhelwane ke uthi ungalihambi uhambo. Uma ngenzeka ukukhulume nomakhelwane wakho oseduzane kwakho uthi ungalihambi uhambo. Noma indlela ingena Jesu phakathi. Ngoba lolo hambo luyingozi engalawuleki. Noma ngabe yini empilweni ofuna ukuyenza, noma ngabe yiphi indlela ofuna ukuyithatha, noma ngabe yiluphi uhambo ofuna ukulithatha, lolo hambo uma lungenaye uJesu luyingozi emangalisayo nengozi engakwazi ukulawuleka empilweni. Awu amen. Ngifisa ukukhuluma ngalesi sihlokwana ngaphansi kwalamavesi bese ngithi ngingakafiki khona uhambo noma iluphi umuntu alihambayo aluqale lumyise la yena efuna khona kodwa luke limyise la yena engafuni khona kuze kube ngathitha luyi khona kanti luya khona. Nikhona bathandekayo? Uhambo nje uma ungabuza abantwana bakwa Israeli bake bahamba uhambo kwangathitha baye eKhenana ikhona indlela yeyinsuku ezizikhombisa kodwa bahamba iminyaka abanye baze bakhathala badikibala bafele endleleni ngenxa yeyinkulumo zabo ngoba uhambo lwabo kwakungathitha luye eKhenana ngoba lwalujikeleza kanti luya khona. Ukuthi into enze ukuthi bangaluzwa abanye babo ukuthi lolu hamba babelihamba bephuma eGibhithe beya ezweni lesethembiso lwalunonkulunkulu phakathi noma belambile wehlisa imana noma bomile aveza amanzi edwaleni. Awu amen bathandekani. So ke kuyenzeka kuhambo ke luthi ngathi aluyi la ofuna wena ukuthi uye khona kanti luya khona. Uma lunonkulunkulu awukwazi ukulizwela lokuthi lolu hambo lude noma liyajikeleza. Thandini amen bathandekani. Enye izinto engiyifundile empilweni yami masikhula singabantwana abazali bebevamise ukusibuza ukuthi njengoba ufundela ukuba yini. Ngithola manje le nto ukuthi babebuzelani ngoba babebuzela ukuthi umntwana maye esikoleni izulu lina liduma othisha beshaya kunama exam.

0: fresh air siyokuphumula. Abanye basemanzini amnyama balahlekelwe izihlobo zabo, abanye balahlekelwa ubathandiweyo babo. Unkulunkulu ngathi ngandiduduza nifase ngebhandela kamoya, anipha amandla niqinise.
1: Oh, Saya!

nganywa yes shampoo nazo kugcwele ngawe yes yeah birthday yakho namhlanje phathe kahle kube kahle usuku lakho yezwa yeah yeah we keep swen kube muhle Russell Zuma Angaze featuring Coco SA back in 2022 ngigaze ngaze ngizaze kanje kusuku lami kuzalwa ngaze ngijabule kanje shampoo nazo ngizalwa happy birthday sibuya ngala siyakutshela ukuthi cha lo ngoma oqala ngawusuku sibuya ngala khuluma ngendaba zabantu sibuya ngala sijadele mix sibuya ngala siyahleba siyahleka

0: Hayi ngiyajabula ngibhuti, ngijabula mbamba, Ngiyeva phela mina kethu na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni, yalo mina kethu mina kwathiwa mina umswati mbamba. Mina kethu njengabantu bakwabito emsakatweni, hayi bo kahle mina. Hayi ngijabule mbamba ebhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kethu. Njengabantu bakwabito emsakatweni.
1: Ongumujovu 107.6 FM.

Ano sa kulay solo la pagus natin ng road at tuwang na matatlo niya siya sa bantu aba bili bali malage abe isila pansi la pagus natin ng road eh ba fans ko na ano ang pera na nimka ko ba fuwe tu kag nasa gula ba abali mele natin ng road ora fans ng show hisen ng kaba ng agen jam ni kaso mo tu suso bosho bosho lugo tu siya sa bantu aba leka kanu ko ba siya silo ba chao chao isis pete lanje oh awu hamba ovule accident report ngabe zonke into zakho ze right ngabe ukhululekile limela bazange badlule emhlabeni kana ukwenza ama hit and run emgaqweni how ziningi kakhulu indaba zabantu ziningi kakhulu ziyenzeka nasukwini le izokuthanga izolo I'm sorry akuthanga mhla ka 5 Inkosi lapha sweet water. Hey inkosi lapha sweet water. Indaba ezitha. Hey ngathi izolo befasa ngathi kuthanga mhla 5 befasa ifindo lika sofa silahlane. Inkosi ibambe ithobe kwindume ezolo yomshado lo yaya. Ububa nje ubusuku impela. Abantu bathi babuse kakhulu. Awusiyambongela bakithi inkosi uzondi yalapha ke sweet water. Tate usinqanda mathesana umabani kambe nakho kunyako imshini yami weba ukuthi imshini yami namhlanje iyabaleke ngenze angizokwazi ukuhleba kahle virtual d kodwa lahlebi siyahalalisa ayibongela inkosi yakazondi sweet water tati ho undabe zitha ngizomkhumbula kakhulu inkantsa ikhansela lohambe lithi animzwanga nje undabe zitha ukuthi uthe akanifuni endaweni yakhe yena ke nondaba kosela phezu jota uyivele yathatha yathi lo ngiyamkhetha lo ngihamba naye lo wami owuzobundlunkulu

0: akukhona ngiphazamisayo. Sawubona.
1: Yebo.
0: Semoyeni sakubingelela. Molo bo.
1: Yebo mntana.
0: Siyaphila njani?
1: Yebo.
0: Yebo, sikhuluma nabakuphi ekuseni intatha sakusa lo ngalele na?
1: Ukukhuluma nentando yeni.
0: Nontando yeningi?
1: Yebo, phela.
0: Untando yeningi wakuphi na?
1: Wabeseyimani emahlabathini.
0: Ho! Ivoice yashampunazi ifike esoyimani sikhuluma nje.
1: Angu?
0: Ivoice kashampunazi ifike esoyimani sikhuluma nje.
1: Yebo.
0: Right, uzokhupha njani Women's Day yakho? Uzokhupha njani long weekend yakho sesiwami?
1: Angu?
0: Ilong weekend yakho uzoyigubha kuphi nobani?